O kan di sa ito lagi na kuklahu ka sa lahat ito kulang sa liin lahip honal. O kan akwit yung kecha kabinkil siya, likason sa limaling ba alma San Pedro na alam San Pedro ka siya yung kecha kabinkil. O kan akwit sa ito lagi ito haran siya yung kecha bing petche dos la uli familia cholom chum ta kecha li kamarimba alma San Pedro na. O kan akwit

Como ne sharan naran naran zakal zakal zakal barkin ng kesh kulag barkin ng kesh oken barkin ng kesh sakon chish ni makira at ni kawadius awalan chik ang kelak sa komalil le rusila le chabila le karon na kagtaw chirish le ati ni kawadius banya utong kajesh benan na shkechake kuchik kulak sa shrake kunjik ni shama Abanan Joko Comanes Kulak Timil Timil Sakpal Kuchiko Nipo Agosto Kwa Chikulak Mwanya Udro

sasana sieli son likeh cenya kawaruri. Likeh anika podruev kauna kung kebli shahan ni shah likeh mandial komones. Kaus mata karan takwili likeh chanana chana shok na shek. Maya. Takwili chana abat huy huy huy chana chana abat nak na chape wanak li lihish. Una chali kapitang uy uy sana usebli ko shabanan ko na kachikian ko kwan chik yo chak chek na kwan an ko keta chiko jali yo chikut mesimang kan banyak laban di arah ruli na kos kama chan majang utko na kachie chiris li karuli na le li kwan majal chan ruli kwang li komonil kwang kik Usta mayer ekutan na kwi nak sekulon lak saki kwi ng sesk echo mosek malak ses chap ko mum ebli lalas ka koli tinamita ajik se num tama niya. Japan usta ko kan si chana kwi cha kutukarin choko bayak lao si chana. Japan nak sinume, japan ni kaut na nakakol di kachingilis. Panakwan na balinalip. Ditok na usman na kwanak na tamakikwanak na tasetana hebli eskangel hebli kachekel kristiyan sa di kaliban ng kachik na kakwe tihoko ni ke tihokan o na kakwe ko chandru nge chanay cheke ng kamukuko kan tinto takataurulong kachek kachek linsin sing ejak kawal sing raksulutik sing ejak na balit sulok si kinep kumon madyak ng kachinak Chisconil Chabil, Cuba Mil Vanicagua, Chisconil Chabil. Banta Ahmang, Stau Arulikwang. Odi Likapabal, Kachek Loco Católico, Kistaurus, Banak, Li Pastoral Indígena Arquidiócesis, Kirisili, Salicha, 1990, Chirish, Bayal, La Inculturación del Evangelio, Bayal. Chanru nak le chabile silal tis ekwalir ibdi kinis chu amil nalep li khungkung li tenamit parkwita kulak. Kaut shwanak li tenamit akwanaran. Uli chabile sil na kulak. Karuk e resku wangkil chik humbe shwanak inka chik no korwan chikwangri inkwi eh. Kwan na balke na kachap hukat ki kamain sa kalkakuya in chitik. Kwan na balakwi na siya kakwili ka inka torwan. Inka torwan. Hukanak salis convenio 169. Bajal. Arana chulo bakwi nakchan lusa kanak liya kwabeh kwan sa shpen shkampal shkebas chuam shkolpal lishkulu hep liralash kakholi tenamit utskebalah kwi saak lishosh lok inkil lishkwangik huni poyanam karunarak na siya ilmak akwaye keshkob salichia 1998 chanak sestikib chikebas kubankil mo dyan chanrunak li poyanam ahwatema atentok kwi takemang sa kalis kolo uts oslok inkili nasp anu chan ba niya eh inka rin nagtate slap chirok kwets eh komaniya kwets inka si pan chan diya kwan sa shpen diya kwabe kung nang nasyeli ako eh kwan na kwets nakabin na oslok inkili skeval skut skeval siwam liru sila li kakwanghik majan chitakal sakal ko kakulo Ana siya sa Convenio 169 salish kapta salil na doon ang gajajang artikulo 2 sa kshlishkail shira kalil na siya kwi kena natisman na kwi lis chapal kubangkil ut lis shokpal li resila li poyanam malakhe li rusila li shkwanghike Rikin lishkangel, rikin lishyuamil nalep, rikin chandru nashira, dilok lak nachoch. Ut chandru akwi tahmang, rilpal ut shkolpal ko tenamit ralash kakol. Ah,
Guatemala, chamoya. Abanaram, mukos nakta toshik. Otkwe toshik, tiris nasche sandilu, nasche na, kris sandilu, di Jesus nasche na. Sashpenchis honil chan, di naraj li kakwa Dios, lis ni makwal, kwan kilal li kakwa Dios, andre ti kilal. Lis ni makwal, kwan kilal li Dios, andre ustanan. Lis ni makwal, kwan kilal li Dios, andre ekut kwa klitsa komo ni chan, chavilis ni, ya nashkamaris.

0: Joko. At kanima kwal Dios, chore balchish kunilite kilal, uti karu chabil, chakoy tashak salikacho li shirapahla kaba, uchak eta shak renak, rikinsh kebalij kayu am ho ah papanel, chike keta shak salikayu am li usilal, kwang kikin uchish kunil, tashak kwang kikin ho Spatzom la raum. Ana irina katama chakwe chakua, tkasam tulchukua sa shkavali kakwa Jesu Kristo.
1: Oho, kanta siya. Chechilang. Nakakulis marakali ratin di Dios. Chalensa sa hilal la Jeremias, kikwan is taklan kil tishchebal sil relishtenamit, chirishli railal utikukek tishkul sa shkavash katpash chakrab di Dios. Rarik ang kilsh panakin ka na pabaman o na tsekta naman kaan. Inasyolo panakko ang tsoke lao o na kushbok, renata kakip kakwahik krikindi chabil esil, rehalokip sa shpokom li kakwa Jesus, chikapiyak sa komunil. At kakwa, sinapo ko sinakumbisi, udlain siya sumelim okban, laat kwalkawa kwip chiku, Kanak sa asko, chishkunilep ni kinaise e rahlal, ud ni kineret u kulah kulah. Rahlal nak ni hapwe chi atinak, kones raila lut sa chokli ninki, kunilikep chin popal, ud chin se enki, chpanak ni puktesila kwatin. Rahlal nak ninki, inkachik tin atinak, inkachik tin koshlali kakwa. Chimokotin atinak chik sashkawa aan. Apanan lakwatin, chanchan kundi sham lochlo sa linchol, dinashkach sa eblim ake. Usta nakwakrak chupal, apanan inkani ruang shpanungkin, ratin di Dios.
2: Pan Dios reli Dios.

Laatlah teng aompi, ako nakninsaw chikwang grupe la kuko, likwam nashkunakiri bakikin, utlanim uk nakutong kwe.

0: Kulaklis kabra kalira tindi Dios. Junso chikli San Pablo, nas chichik, chikre, renak kwan korik in li Christ. Ang hunka bakbal res anungkil ti chabil, rekak amal salihalag, chiruli kachuam kristianin. Chikapa bakri nas cholok li San Pablo chiku, res tikibankis chuam minkil, horahom li ka kwa Jesus, chikapiyak sa komunil.
1: Eskwa squids in. Nis ama cheru sashkawa shnimal rushtan di Dios. Nakchak ashtesile kyo am ho kyo kil mayek san ho nahulak cheru di Dios. Haana indit akal mayek ashal shkulu utmek ame rerik inep li ruchucho cha in. Che halm ale kyo am. Che akurusile na le re nakdena ushkeb al re tal karu narah di Dios alipar kwan us nahulak cheru. Utsakal de rum, ratin li Dios.
0: Pantios reli Dios.

0: Kako Jesucristo kuan narin saliastal kuan sakatyang chotiho kurochuben kut nakapats kawa Dios naktosten ka kui stikwal stawala kui li kajuam rikin kasantilas toshik sa komunis at kajukwa kuan ka sa chosha
1: usiral tinamil talaga ba chichal tarin mahkwal kuan kilal chius tinakakwa arin sarubjicho o sa chosha Chaqueta keo li pakwa chira hlal kuta, chakucha sasta li kamak, kula una kakush mak lani na mako chupo, waka na pa si tanik sa liali, chokola panchiru lima us, ho ukan ta siya.
0: Cho hakol ta siya katka kwa chiru chushkuri linka usu, chaqueta shakti tuktukilu sila sa kaju amre, nakten kamila kori kin laku silal, maho kajik to mako, baku chokolek chiru li chakilal, nakna koi benilish nimal chalik li kakwa Jesucristo.

0: atxak wa Jesucristo la chechachakri evla tsolom nin tuktukilu silal tin kanaverikin nin tuktukilu silal tin kere mak etashak sa chol kamak chake ban sa cholish pavala santa iglesia utko chechachak chak etashakir nato kwang sa tuktukilu silal sa funahru chole khis La ati jojo katut kwana kwankil hun ekutan.
1: Kokan tashak.
0: Che kwan tashak erikin dis tuktukilu sila li kakwa Dios.
1: Kokan tashak.
0: Che kesa ile chol cheru cheri bileri.

0: O kan sa kalbi kumanis sa lisang Mateo kwa klakuch ol kun lakush kakalo kunsh kakal sa kukush kakal siya rabi karus cheri ratin wajal karuli chabili silal abanan ne karunas kanake alo alo
1: Makan
0: si bantus man kawakalo sa itulo hilera. Tokaran purula jen majan. Abanan karu beskel ratini kawadius kalus kanake karu nas holti kali Jesus salis pen kali cenas ut nas keke nak li Jesus nas kawres rib nasik tis arte singiri revelakti krebli cekel Kristian re nak tesrak atin kam salis pen jalban sali rosku tan janta jo kwakliek ujik cak monya. Abanan ni anlis na tasalil na skohob si kule na klao laat lain lao sa komunil eto kanaw na klip kabenik sa ruchicho chayin jalok manya manak saan kawa na siya li Jesus singkan na syukwaru likaru tenepamil sa shben o likaru na sinaw na kaantentotis numsi mayal muko na elta chisa manya. Mare kama na kacela o majanak na cha konak le kachel linkarak chik na ka ko alta cho ko sial bal na kachel le na ko sik le na kabal noi abanin kana ko khla kach onak mare ku chik skula kle ka kutang kilan abanan karo ta kala ustad ta kachal ja kama gi se kon se kel kristian cho cho cho cho lin chana tu men chan e abanan na kinis chap li chahel chan Kocano na kincha na chutup dahil tuminan ko ka na kinaki ko dyan, manya. Abanan, ko kaltagwang ka dyan na tumin dyan, umakotat ka na. Manya, naksik-sik re ko kulakak, kata dyan na sikis che. Manya, siya ko naksinakos ba ni siwati na aksyose, rekiksyose. Aban singgereta na kustagwan ni ka dyan na merik, mati ko kaltagasa, siya manten toto. Uchal ko manis, udali na skuchikurik in rati ni kawalik. Anak Jesus, bajali ako ka ng katiyanak na skawresiri ako nagsalipabal. Na skawresiri, bre nak, tisnaw nak, tiyalakok eh, honal, tatsa na ah, tiyalakok eh, honal, tasukik. Nakmakat sa lipabal, mare na okasi, yung karaktakwak ka, yung karaktakwak si. Diyabanak sa taog sa lipabal, siya kiretan ng kanip eh. Kama na siya li Jesus, lahi di beli, kyalo di juam siya. Amanan sa siya narakal kong siya karun na siya kay kong kawa Pedro siya. Kis li siya li Jesus, siya is kunesal. Ut kis kiri. Makita siya ka Diyos, kakwa naktis numsiya kwa ye li Jesus. Ayan. Auli Jesus, kis anasok e siri, ut kis kiri, brelak Pedro. Elen sas na kulat ralalak laksa. Abanan mak oslata ng lakili. Kalikonak linum sa limbe. Banak. Anggong gat ko oslan ta holy Diyos. Gat ko oslan man holy queen. Abi mak. Naknako ko oslak ko queen chen majalan naklao akwi. Inka cho cheku, inka koko cheku, nakli karuko ni malko chinal. Stak lang kili Jesus, aan tento tishman, tento tanume. Jueves, Dios llevali Jesus, les yo que es llevar, jen kuitalak kwan kosas kutang kilnak, nak kes kamsi, li kuin ngay ninkarak kes kamsi. Utla es yo que es chis ena sabe sinkil, yo que es chirilpal, yo que es pombal, abanan chokes si sa kong kwisali li kamsing kes panu cak lena le cukwaja. Sana us nak ni kepon li sana muklebal kamena ut cisa cuja. Tokes ucal kumones banya. Orang kecil li Jesus kong kung kuing tik. Jesus ha sido un hombre muy directo, muy consciente. Cere nak tatau li sini mah kuals kuang kilali Dios. Como en este entonces, una tacha la que le plete a cuchinas que ajones. Manacamana, si eran elenses na cula, atren, relaxayan. Manacacuine cacoslar, el quincan coslar el dios. Con cachebi, na quincana runa ca na quisique, salir rujicho, eje. Tocuan, sachisunil y cacre rujicho, ya van te canauli cuanca. Maya, te kanauli kuang. Manakwila o akwi jala adik yang kuna klik akreru le kakaung kwik ni kuang hik saru cicho. Teka sekta na aki parang kuan raylas. Manakli joko sikbal. Muka acil na cikli kuna kila cikli kacok him. Cili cikain li Jesus chen kisje chen li atin. Ari na okli na kacie kuna li kipatya. Ari na okli ni. Lao kuanak na kamin ruwe bli komon si papang. Kuanak takak tis panu ko chan rujo ko jis jebal. Kuanak naka naka taklaya tis panu giling kanggoruan lao kakwi na siri sandi lu chavile si cita si taklangkil siri kangkil kwi o si wakintal chan. Autan siru si mokorikin rukruk ni keruan stak singgil chan majan. Ocal komunes kacak lao engkangka kanap nak lik komon tris kausla tis nareba tis takeli Jesus hochandur narekaan utingka hochandur ningkwak lain banyak kwa nak lango at ke lain kamay ay ke hokan nak wiling banyak li na akman nak li kaskis intis panulis kangkel cicabil. Utis panu rik ini ram, rik ini chol, jingga drek anak mak jokep, utis tiki singgil jokep ta. Sejan tak kui kuang sa kuartel, panu ain ut kok ini. Ka kamana siya cekli kuwa kami nak Papa Francisco. Nak li iglesia tento, nak tetok cik uluk chen. Tetok ciap ing chen. Tetok ci teng ang chen. Tetok ci okeng. Karunaran na siyan banyan. Naranas dyan na aru, ani li iglesia. Nawasot ng kachila o li iglesia. Manya. Awanan ni lao li iglesia, manya. Awanan ka, pero takabano, teto ko, chilo li ko po. Takabiye, li ko po. Utko ka naranas dyan na kwan li ani trak, manya. Chachikwish. Shkanawak chan, chislikare ruwaan. Ochi sapak lis krus ochi nis takeak. O tari na kache. Karu sa kali li teka kanab li nas cheli Jesus. Kwan li na kakosla, medyana kanakombe kama ang kache ting kanab li na, ting kanab li chukwa. Eh, kanak ko siya kil din o stakin kili Jesus. Tiya, marig. Nakbal ng katawro si Hokan, siya pa mo ko ang tali na rahmas siya ni Jesus. Anak na asya, ikan na wala siya ko, huwag Diyo, tas kewal. Nakbal na kachek, uman na mente siya naman siya. Uman na mente, naranas siya na kachek lahat di nakarala siya ko. Nakarala siya ko. Inka, naruta siya, ah, kailin siya ko, kung siya ko, sa kawa Diyos, panakrikin siya pala siya ko. Joka cerap ali Dios banyak kemana ceri sangwan jalu teke negara ali Dios kuingka ni keriru udli ni keriru angke racen banyak utarana arana okli nasti abinya narak li Jesus nak takak kaca li rilo balik kungkung li kas li tesin ni utkaruan chali takisil diska etis wana kamana che sa akhli rati nang kilti sa akhli rawal ki manya tis khunila kwaye li li nalasan re li kapo yala mil wana li ta kristiani haali nas chelir na klik alak tis etana tristi chisholnilik are runa isin re nakink anaruan chikhilok chirek angil isaich olik ini komon chermaya abanan li ani chen manyalti taras kolbalis yuam tasa chir is katia chakrastik laki manya kan runak lain kajak lao nga kilip di padre kajak kabli padre kung kebaran li ses manu ses kawre siri ang kunit ut bajal kung kebaran li choke chaka kawre singki li choke chaka solbal li ses soli filosofi li teologi li psikologi ches konila ani nak angela karuk e jingem renak toe rapi renak to es enak es kakwile kacho renak keba anak keba kwile es kesa akhli aniho manya abanan smatane audle kamatan la ojo akhti ko akhtsano takas keba kaman gestye sakunsi ko akamolbe manya haan sa kalis keba skur sa kale kakwakik sa lang kakalibas manaknakil kibanya Ekuat joko ya tiatina kiri kini eli komoni sekue barang kapital di balai res kahon. Nak kati kisik salik aleba, nak kokula, sulul, hik, hap, kanti, cishonil li akshop, lich Awalan cishonil ang eskut sekuna. Nak kuan kuni beli licoko tiket bankis ko bankil capan saya nak sokula karena sekarang wakwi liril pali anihola oh banyak candu angkat cek nos negamus cend banyak banyak sekarang banyak liri kuan garis nanti namis ko sali kalimat

O kami kumana choko biak si seret ik ati nak choko bejal kumon ma kwa kuna kamana kace elai narin kim ko etak lang kilta chimoko okta sare kim le ish hach abang mile chene Jesus baja chinchal re rach abang kil re nish kebal si bek li ke kreta ping le sab si krena tailok limus chene Jesus abang karun kapane ni ech uy pal mejal ke ech uy pal le nak ta akeru te ke pasakal kwang kes chan sakaru te rak kwang kumanya maban ay ka nangon takata ke sakali kau yung kame ta ke na kakau yung nakli Jesus na siya ya nakli ani na siya ke des kwintilal chan majal moko moko anda us manak sare kakrim ngesik sa kul chan majal Malingka rin ni Lele Kaus rin ni Teroxi Reli Us Reli Chabilal haan di tanong tak sa Shben Chisho ni Le Kwanghik yan anan moko moko atali anak man nakamano na kong kalais ni Kinaw kiyapan li nakasip sa Chisho ni Le Kwanghil li Jokasik Balat haan li Sayral Kwang sa Kumputan barkwitis kiya ko le Kawayos barin tatingke Lichoki sikwal lai na anak wi. Lichoki sikwal ikumo na anak wi. Ut nak nakos kam sa hong kausen. Narang na siya nak takaraki ba rin. Takating ako. Takos eneke. May takatsol kin. Manya. Malak akeke. Diyan manya. Malak kamadyo siya lang ako. Karok enak. Taka. Kamas ka che. Kamas ka. Koksibiyak li kawasin. Ikis che. Kis problis me. Lis kwarti. Abanan karuk ekwis mana ke nabal kis utup japan anak kwi kisaj nak kis enarak liskutan nak ki osoak si kis enabanu maja abang kwansut li nakakulaw nak kama litumen plet si kini tumen plet si kini tumen plet si kini tumen huting ang kereta nak li litumen muko antas akali li Litak amo ke bajal sa Nahman ya. Jaban na necesitamos un buen administrador, chingore, bajan. Narak na klao te kanaw rok singkili tumin. Uting kali tumin tol rok si. Sinsan na kachia kwerik en liha na kaltesim, bajan. Liya kachia kel kristian. Nga rup siya kopan, bajan. Eskeza eskape. Aud lao, bajan, maare na kukche. Lik en lik chalchik silke maja utingkan kan na urupan maja utro kan aku nak ulman narin maja jenak lele kak angel malak lik aru jokos manu kya joko jis manu kil mokok oh kota sekali kac on jis na panu kil utrin na kabanu kan ang gosach maja Pada kemana sakit nasi nak lirala li kuing sen tasuk iat cak cinuk tak enak sis kuang kilal awanan roj penakep cak li angkel utara nak kui sen tak emang gre api maksius tak emang gre li kung kung lisk angkela rish aran majal narake li kina kuaye majal lisk angkela rish Kamana siya ko ni kabits ko kanak na kabilibis din na siya sa kasti bejan. Kung vosotros está y no le conocéis siya mo niya. Kikin kwan uting kang kanauro mo niya. Mare kwan na siya kachoy siya sa li templo siya. Abanin kang kakeretal ani sa kalli kwan kaya sa kakat. Ot kwal siya na siya kachoy siya sa li templo. Arus sekali kiokos kanan kiri pale berakhir sekali lek serah banyak. Malay nasi kacol sekali si kones di kangen kemar aku nakin nak kabin aku. Kerja leka komon si kau banyak kemar ingkar keren nak kacak lain sih cina beri sih cak. Nin esar ing kangen nin sih ser mana nin esar mana sih tak kocok esak tak kocok kuen jali kangen Utmaka ako na, biyak, bajal. Reati na, kresere, ikrine, real alcohol. Utnak siya niyong kanchik, malakaks niyong kang, kunak, real alcohol, bayak, alam na siya kaput. Utaran ka siya, nagtokwan ko, ati ng ko, sere, ko. Huwag ang bayak ko, manes,

anak. Eh, kasiro at ausali kapaw. Anak, laong gacha na chuno, kepo na katawlog, kaya, naking gosik, siksay la iglesia, kalan siya kaya kibal, nakatina siya ki, nakosere kitsik bayak. Badal, manak eh, kamaning kere, kwalit siya na sera, naskechuam, badal kauch, manak, nakabiki at nakakul ko na klikas kayo sin marikuan ko na lao nakabiki na nabalip ni sa alit sa askal ko na gais ni siris yung aming gais kam siri kaudak na kitiris panak manini kaya binre manini kaya ati na kriki ni kais ratawan ati na kriin ko na jabang ko na lao rekas eh rabing gilip sa kopeng kake manya utarang ko ni Maki. Alut ka mas, katiyajak li papaw na di teto, kligles. Karoon na rin, nasinak tayo teto, kat sila minggili kumon. Muko akil, tatat ati na kumon, liting kere, kwanso nang kong nawali kumon. Giyok si Serek, ikwino. Muko ni ati na, ta, anep ni ki ati na, utiri siya ni si sa. Ante siya ako, nagsua ako. Sainz ko, aling ka na. Utaan na ang lilire sila ni kumon. Ante siya rin? Un batak kuisi sin chana kocha ni siksa kueko.

0: Matilde. Ano ang kuya ka na, Matilde?
1: Han sa kalimuman.
0: Han sa kalamama.
1: Eh, ang dami ng sir ang Juan de Santa Maria.
0: Ah, bueno. Eh, a chera pia ko a kwanga tsali.
1: Madre, cuando te ves, hacían...
0: Bueno, don Martín. Chisa sale, chol, yo que es dum sin kili, es cua inre, le cotan domingo.